Cooper. Minka ushla na kikwan ko sa lihunghuk si kooperativa, rahlal na katyal ka kechis tihwale bebli alal ka holbe. Rahlal na katyal ka kechis kiepal par kuangkli usus bar kuangkli in ka us tento shwanong kil. Rahlal na katyal ka kechis kiepal par kuangkli peli tento rah takakam. Rahlal na katyal ka e, resipal chan runak Eba sahil poyanam ebli kokal teoken saibli angel rele ka komonil reshmanu kili saich holer reshkauri sinkilebri reitsolop eshkanaka kwa eshkaspi sin eshna mehchu kwa ber na naumanak inka narut kwa nko rikinebli alal kaholbeh rakhlali wonal rakhlali kutan Shubanak maareje kwe sa nitole pal. Maareje kwe shubanu kihunak li taklak. Maareje kwe sa li kayi pal. Sa li kele pal. Sa li batso ne pal. Inka na kanaw sa li chudle pal ka bakwe. Udlat, maa kajaks na kaku jirishe. Inka na kanaw karuta akul mang. Jochi ilmang bayak li railal li chakilal. Tikinebe bisahil poyana. Jonan lil bin na la atli na beh, la atli yukwa beh akwi. Ta hit chikaw la kwesh. Ut tat atinak rikineb li anal kahol beh sakal chi us chi chapil. Tishpas pal kwi kwa hunak li railal kwi kwa hunak li chakila li joke vishkul bal salisale bali na kishtaw salipe. Pena pinka tani manku. Rena pinka tachkeza raila la at malakinka tishkerib sa raila li alal kaholbeha an. Shmanak, nika kwanji kyo chihalak o kyo kochishkiepal mare kyaltakak, risinkil hun li halampu, mare kyaltakak rizbal hun li kashmu, reta ilman rena khalan malak nabalebjik li komonte rilta kulak chirwe. Utyal haan li nakasik. Jal rilpal anie malakhotal na blikomon na ro na ke ilokeri kinli na lebi kyoko chishpanun kin. Aman takachab silba di siya nakwan maanan litakak, maaran takak kulak, matakakun elik na kwang railal za kapen, na kyal siyushiwa si kwang kikakun kapal, na sa railal sa kakanaw hunak li sahi poyanam, hunak li kakomon, Ma analita kah ni nao na pinta. Kumbili po ko, chokte chika hunilo la oli kwang kosa li hunghung si kooperatiwas, nakakyalak kak re sakong, re adinak li kinebli alal kaholber, re snaupal kami chokep si staubal, re snaupal kami chokep si skulbal, utre okeng kah kwiri kis si pal si alalit si hunili railal hain. Rena kinka tani mangro ko ak yoko chak chishkulti kankil. Shkomon li nalipak, shkomon li kawri sing li tento takakul na kwankos li hongho chi kooperativas. Harin na oken li nalip li shkato chak rubelak, nak sa komonil takakyal kak e, reish rambal kun chakilal, reish rambal kun li railal, li naruta chal salikapin. Harin na natkwan, takok sing, li adinak shkakye, nak takisili eb, nak takisili a, rena ka railal, rena ka chakila, rena ka makilal faan, inka tatukang, rena kinka tanu mat chakikin, rena kinka takula kagwikin, la atu tiyoka chika ushlak, arutu kutimana na kwa likola linka khoj, paan chakun li railal, malak shtaw chakun li railal. Ilak biya, nalif hain shkakomon, shuban na ra, Naktakwil, ra naktakwa bi Aman mare, kwal ra kuchik naklatat kulok re Inkarak to kulak si sahain sa li kooperativas Maapas rak Inka takak rak na Sa rokrok li tenamit watemal Inkarak ta kulak Aban choko jish kepal retal Utkwi na keman retal Karo choko la ore naktakos mang Kaush lako bi Ut Takanak si chol-chol si kwakwe li nalibak li shkaban chiru li kutang kain na nakwan nak sa li hultikang klinakwang inka jal etsong li takabano kakpan sa kalish kebal si metseo shkut esingkil aniyo lao aniyesh laish aniyat la

0: tombim ish van soko David sik inisteng tenamit Canada kwa kwiroch en perekovera ninkak ele bokpal
1: renak te sakon kuchik sa dishka tasal litsolok parkui choko chi atinak chirish lak amolbe ut list sakonik sa eb lihunhu chi kooperativa choko kwi chi atinak chirish likok shul Lininkek angelaksa li hunhun chi akwink, ho akwi li rusilal, li rawal li kokche sa eb li akwink, ho kambi nang kapok lechol, renak, yoke chi sakong sa li hunhun chi kooperativa.
0: Litsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ninkeskoy beni utho kanak kwe terap ili esil sa li putesibal atin a in.

0: Iwa, yokoh kwi chi atinak, chirish likok shul, linin kek angelak sa li hunhun chi akwink, ho akwi li rusilal, li rawal likok che sa eb li akwink, ho kambi nang kapok lech ol, renak, yokeh chi sakong sa li hunhun chi kooperativa.
1: Litzoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Nin keskoy beni utho kanah kwe terabili esil salipu tesibal atin